Trời, mắt lúc chua rô rong mơ gồm. Phụi xịp bật lìa và cơ mì gồm. Kì viêu khô ta xe mô nô kà à rích chơi khá tàu. Kà tàu yàng nì ngì chú mì nhớ gồm rò khá xe xe tòa xô nì kì à rích chơi khá tàu nà khá mẹ. Phụi xì ngì xù yà rô xô nì gồm phụi xì kì lù nè. Tàu bông gồm nô kà nì gồm in rô rè kà nà xù kì à kè ngò à rò khá mẹ. Ayer tadi gato in Naramigo. Vegin Naragatunen Ocon Tik Tik Taos in Majuaro and Bagota and the Kivio. Diamond Nago Pusipang in Namigo, Adik Twitter, Simanding in Mago, and Norang and Jasmine Ocopia Gurum. Tavarigo. Tai mana tiktau ngujak suni go siau kong mi go siau kau go ami kurani usu yang me utaka kami tai kago usu yang utaka ngani usu yang na tau ming mata bakaya utai ni sibu ninga ini siau ngat luak tengah dan nari aku hid ila aku hid luni ana tunung ngangak teng usu yang utaka kangani cikuru katak tau siau kong. Dan aku keeping with you tak about the pago. Dai men aku suka ma iman nasi kumwa pisan yo kang ilun ilu pigame. Kue baklun kayang me ilu an tak kamunga. Dabu dabu nuna kue langan ukan lag bakto dan kibyo ikatav. Nuna tau ammanungu gintaka suhtaima kuasi uvutsuti. Imanna malialu taali mani kuruani kusunau papi kattaktu. Sinik paksuni luku kajangme iluan tappane iluan pusipanginjami pilluttu. Amba guhtaimu nakinnuk taktakarang mingmatawatu asune. Ukadlarigi bugu nuna taw, ikkak taw. Nungu tunnik tuaru tainyau magu. Tawbarigi man uksuarigu tukkuksune ulu. Nuna rituaru tainyau magu. Nuna nitaimu kimaktaksuakaru kitsuneung. Nuna ritor rana kami yo, tapi yo nuna mata kami kaya ni yo kubit suni yo, kita tetu arung baku, peminga itu kuming, daman nak kaya nga, kubit yo suni yo kaya ni, orang nak taru kami yo, tapi aku nusuk cuma suni yo kaya ni. Tämä kuka mikkun ennen jokastunikin sinisaksuniko. Tupaksaktaus lakpo, kainna saava lakpo, kainna saava lakpo. Makitsuniko kaijangako puktatasiso. Nusukkanne saavatsune oko sinilikkanne katsuna ajankaktua ruokamme. Suriko tupaksaktaus lakpo, kainna saava lakpo, kainna saava lakpo. Kun makami kunnu sukkani laukatsuni uko sinilakatsuni. Amma kohtapa sinikkaruarang mitsiliku suriko. Kainna saavilakpong, kainna saavilakpong. Tavariko kun makami. Taema. Inaktaksuni uko ima. Taema. Urikkanna konnaan sukkani laukatsuni uko sinilakatsuni. Taman ukausaktakausilakavok. Iman pitong nagsilakang mi ulak tuwa katasibag suni, tinak tuwa katasibag suni, iman na ito siyong man. Dahil mag-utain niya, pitong nagtumon ulak tuwa kulti, dahil na inaktaktawin niya. Dahil man na ako ilak suni asin. Ikumatay na kami ko panak suni siyo. Uksuak si ulak suni siyo. Kajaktu silloin nyunami miksaanu taavungauna susikeaksuni. Tavariko nunariksia

sapo panigiyo panigiyo imanak na niya manaruhu na pato naro akiro tuyo aro tuniyo takkan sila tang ni charo tako panig tapariyo tapan panyan ni sukaro ang takkang nago napakto niya ni kuro miya katatawang mako unatutukisi mong miya karataan ni kuro miya na unaw sinipisaw siya ng mako ni kuro miya katawang mako apagasak siya na kutahan na tutik siya na taso makipiyo kiswaro ng nilya katay na kutawang katarap ni kuro miya katatawang mako tana ko tutik siyang okaslo niyo ana uya siyo ko ngayon na ang nato sa hanram aka pani uya ikumaka nga may utaman na magkua ko aliyado ay tapunga at yung asok si maoklo ting magkua aligaya so karun aklo na aksarun tamang at yung asok si mayaro luti ko akirungin nyo panigiyo to pasabi dito ni kutawa taman na napakto kaya wanyaro tikito aro na katakto uksyukun ni natsiko ni karito aro na to panigiyo at unayakto katakto ang makuho kinibadliya katamakito panigi tapari ko ananangan nila ako raso na ano ako ko niyakuro miya raw arong isyo miwaklo ni panayan nila ang ako niyakuro miya katakto ang makong dapari ko kayak to katalak to tani kibiyo ang una sugeaklo ni ang una suklo ni kutikita ka ang amikadetlo ni man na ukyong magyo na nyatong magyo ni panigiyo unayakto katang mati iman tadaring witi uti waadlag luniko. Tikit luniko ataw si tangot luniko atak luni. Pigya yung naksang makotan ananaw naksang. Pigya yung yak luniko tapaw nga ko unayasit luni nyatsangmi. Kingo ka nga ko takusit yung iba isyo maadlag taktok lariwa tamana ubininga. Sunaw bago nga panini. Oong ang iyong manusiyo tago kao patsunew toko sa raok suneo paning may aming aning amil suneko amil taas suneo sunao bagoona taas mo kibiyo nulega ng sao na ang bago iman pinasukto tapago akitong ang iyong maramiyo kimaan nakatsuneo ho tayo mataan na amil taas tumanyaro paning may aming aning tawag ko tapag ko kimasitlo na yung paninigo tapika kila si bago makita si ko tayo kimaan naklunigo tayo mago makikata si yung kila si mago ananangat kimaan naklunig ang mago tapag kayak tapag kami tayo man siya reaklo na yung nuna amma ko pinya kang maura ko po ko. Ito at sapa ko kasyak to ko. O paro kakimis ula ko siya. Kasyak to ko. Tapari ko. Takot sa suni ko iman na awyaw masuka maigaraan na siya ako. Takot sa suni ko. O kakayasun nga kami ko. Nuhuya kanitlok pa. Kadlo nang manikuma ang kadlo kakabing manipil siya mita madlo ni Ota. Inuti ang wajang ang magkukahang ikso ni Ota. Ang magkukping na tayo na kayak to suyak pag kami. Ang magkukping na ikyugi po. Ang nainago ang suaro ko itong anak to. Ang suaro ko itong anak matik. Tapi kalau tunggu sukti tahun ni, tunggu sukti tahun ni.

0: kursopo nano ko ba ay patiyak dong na kanitjan ojo wadlek suni ko ang madad sa sangman agpakatukuran yung magkutaw na tati tusakas kamata kang ang pinakata kang ang tunay kata yung wakjang ikutaw punga utak suni kisyo kami ito kami utamati ko ang ang iwarong wayak iman nuit nuwe katak tuwaro ani yaro ami kami utapa katang ako utapa kukukadson kukukutaw rin na umakoy man kapatak suni yo tukturakan na suni ko nano ko ba ay patiyak tong na tapangatyo rani ko ang lahat sang man ang lahat na tasyong matanit siyak lao yarok sinan no eh ang lahat sang magkutapangatyo rani katang ako ikpagalas kapag tuwaro kami anit suna kayang manwa kami ko kayak to si yar suna kayak to si suna siyur tapik ako tukturasak anit suni ko urukusyaro ni ko tigo mayak suni ko taanong ako kayak turatuktura kurupa ko o mga tapa uruktusapin niya ka urakpagin ta iman na ko takanong iman urukayak sa pilagyan mo ako yun suni takanong kayak turatuk kingo kasatya suni ko kingo nga sungasuk suni tapa ko taman na kaatilin siwa sa kami sa kukakto. Tapi kung ako naukya ang wakso ni ulo ko, tukturan doon ni ako. Matumong ata po, igimak sa pinyaka urak pagin. Igimak to sa pinyaka urak pagin. Tapi kung ako naukya ang wakso ni ako. Tapi kasi ko iman ko at sakto, tapi kasi ataw sa kami. Kujaru kami ko utaru ako sa kumikaw tigil yun. Siku siyo tigaw tigil yun ko. Tapari ko siku aksi ulaktaru kami. Tapari niyo kayo nektaru kami. Kisiani ko tayo man. Pinayo ko roi aksi magami tamatumo utaru ako siku siyo jaru mayok sikaru kami. Pinajoro yan naksimang mika mika utapa. Ani yoktaro yung mika mika taman siko akaro. Amma go utapa, taima go, tapa go, kayak topo. Tokturak siyina sarakama go ngana, akki kayak tura hanga, tapa ngaruta kuna sukaro kangami, kisuta kayak pagani. Tapani ko tayo manang pausto na niyo kayo nito ni. Akkirakto ka rao nga. So tapang ako kibiyaro ang kiso takakatangin mako tayo manang paungin nito ni. Noo kayo nito aro kami liyo tapatapang ako siksya mo turagasok kami. Turag kami. Tapang ako kinilito ni. Awing nga guru ko may suka suyak to ko kayak suka rukla guru mo. Ta anak sa tuang umako. Akin na jak to mo kune ko may suk to guru kune. Amma ko to kayak mo nyo ame kayak to sige ame ko ingi katya si kaatak kilyo ne. Amma ko to tayo man kayak to pagkilyo. Amma ko tayo man isi yak to karang ha.
1: I say, I have to go around. Aksyaku guru ko natyo, aksyaku binigura tanda ko putukura iji si manna yung natsuna imana iji mitatutu guru natsuna tanda putukura aksyaku guru.

0: tunga sonjerom gitti kullak tu saksarat till dig och CBC och jag taktum när jag tänker gå till många ekarungni. Seven två pluni ullang och jag tema inuit och jag taktur i mami katima jingit. Takunung katima jutau tuin ngimata ilakusirni kuviasu takasungu gilluting. Sana tu yit ukiok takturi marmi tut sakiyak titi katak si mangming mata kungyak titi baklu titok ang ikangan ningak tuni CBC kut o kakatikakatagun nak silang mata kilaw chak tini karatli nunangan ningak tuni kanuili o katarong ningin ni nunangan niglo tana tukumik kavigak bigay ako tigilutigot dan CBC at Mary Powder o kakatigil yung naksilag na ipagsa.
1: Kinaw mga apit ang maluna may miutaw ng mga api o kakunakpe?
2: Eh, uwa nga, tukum na kabigak. Noong minayo gani nga, kanang miyo nga.
1: Tamani, takunakam na titilaw kabi ilin niya api mi unno. Kanuilaw pa, tawa ni tunga sa tukay tiluti.
2: Wala si Juan wala ng kaya ihinak to amok dahil takot lugin at nuan ng kaya at siya takot lugo.
1: Uko ano ka atit at jiging ito yung mata kanatami takwa do ano ka atit at jiging mata kiso mga tao kayo sa kakunakpe.
2: Sa buhi amia na chiu amia tukto amia nanu amia Natchu Amia, Uku Amia, Ata Akwa, Uhi Ami.
1: Ukwa, Mersota Tibbe.
2: Una Kapia Hamagiga, Ketul Panachit Lugu, Ketulihak Lugu, Inub Adam Ikayo Hamaganga Mahok Lugu. Tema Ukwa, Inub Adda Ikayo Hamaganga Ua Mahok Hamagika.
1: Dan amauti ajung itu kulumat amauti liu katapi kalasime
2: na a amauti liu hitchong
1: tamako ajing itu tiu mata tamane ICC kunigi atosima yuit kanu ukausi sa kapi tamane tiluti takokanati tiluti tamane
2: tisa hiu dami humari ukartu keranga

0: ukingit humata na kayangit duwit. Kihen na kanang mayo katsika, tsikiyangit kangata, ihumari o kaktunga, a kihen ni na kak duwit. Tema, auriang akdunga na kayak duwit.
1: Ili ni ati sa katapi, inun ni, namituin na, ili sinun na nga ni?
0: I amam ni ili ni ati tuwit chua nga kihen ni, i ingnam nami, inu perat, inu huktun, ili ni ati katarika. Ata kutdami, ikitsinami, inu huktun, ili ni ati katarika, ili ni ati.
1: Teikua nung miuteit ipasa pekatiki laukaveki taavani itillusi ajigingi tuulu laumata pilikeaki lautasi takua naati itillusi kausaki unnaakpio.
0: Tässä taukua nung miute ukaluktut uanga inuktut ukaluktunga kaanami ukautsivu inuktut. Taukua kala diho ukaluktut. Taima uani pekatiki imi ingertaktut nuuk tässä ni hudakataahunga. Hungi yung hakatakot, hapatsi akong nangano at ang hiyakli.
1: Tawani, ang kakasama na tiluti, ilini ati sa katapi, tawani, nung nakatisinibisi.
0: Tasa, pilgan, ilini ati sa katapi ka, inmang nami. Auta, inuhuktod, ilini ati, kutlam, ilini ati sa katapi ka.
1: Una, kisumusana si Mayo, una.
0: Una kanang miu tap hananga angang manuriyanga taro una hanak kagay kanang miu kat kidaw tay mikihungo kami alas kami mamay mangit
1: kung ulam mi o kausi sa kapi tamatubang misano tamani tiloti
0: kaya na pa ko magamba

0: заа жижиглэн гэдэг нь аюун нам.
1: Коён нами.
0: Эхлэлөө.
2: Where can we hear the your transport?
1: This will be playing on CBC radio.
2: Wow. Mm. We will Google that. Yeah. Yeah. Thank you.
1: Yeah. Thank you everyone. Kinovi amaru nakingaki.
3: Wanga min ema Christensen ma tsakap.
1: Takwa shooting muta piti. Sanauga gebigi.
3: Ari sanawa. Wo oku apigi wakkas. Kis kanamana. Sanottai.
1: Takwa di kakini kangal di kakini taunakki.
4: Kanga matak. Kadiyot.
3: Fama tuwe me.
4: 25 muti di 2000.
3: Disimpare me.
5: Tako oka katigi o katarok tutaw vanga karasli nunangan ningak tunit kung yak tita katak luti ICC kunit kuyin na may tako Mary Powder ang matami kakang 7:24 luni kulang minarag to si CBC ukyok taktum narag tingagot ang mga ikarong ni Inugyak tidugita ko katimayit pinaswa ko siyo yung meet ICC ko katimatidugit kikaktuyit nunataktik kinasuk nunatakasuk si mayunit inuin nunangan ningaktut tiki si madlutik makibig ko adamidalayo alak ko ilaw giluni si bisik titami kakao o kakatigayun naksilaw

0: ipak sakte ma kangyak suyo ang mit kubesu ti kaktukarong ming mata na umak chok sikusiu ti na alak na palok ti kilok ti lugo. Tana sikusiu ti at tuktaurong manu na ring miutani kau yimayaw ti aktuni sibuldak pangod luniru tana sikusiu ti inung mi at tiyariyaw lunim. Kangyak suyo ang mimeyo nga kialik na palok panigiyaw rong mata suming nga ang umit at tuktaw si mayong mit sikusiyo timin. Mana o karaw timit to inyong mat unikarun naksilyo nitong nga sugit mayor na palong.
1: Nakumik kaya lago nga kanyak suyo amik.
0: Tunga sa inyo gi arene kanyo nga ta na kuwi anak para tiyok tikita rong ni sinni.
1: Upang nga sa uhaw ti yoro yung ata may nang may inasuta kang sudyo mo tikilak tugod July 21 ngulok pa. Dahil may lilaw yung kami takanitiyak July 21 mo tig lugod lakot siningin na lukay lang itigod anoy talila oktok tahan na kami suyo kami suyo kami taon na nikita ngingin na suni anoy takon na sisungo mata umiak tiwa pula jod tamaw nga pula lito ang mat kitay nga yala titaw tiyo tiwila o jubukot ang malo tikip pala yan nga ni silat siya magayalo lang mat. Okso asyak suni, ikulia suni, okho yut suni, hakay nyo itatya sutipi uli magayalo tilogo sila bu tikilog ni matan na. Kobya nagayla ko tilog tok, ani kaya mit, upag nga kapi mi, alianak to sungumman. Upag nga kapi tilogo, tikin ni matan na upiginak to alulog to.
0: Tema ipak sa kubesu ti karaw kasi tana nunaring mutated katitwin na ulusi kanok li tana awrataw ti lugo kubesu ti karaw pisi.
1: Takwa kang suyo mi inutuit aso ko pingwati ti jit pingwati ti ko na sila ulong nga mata kanatete ng ti lugo pang nasi matya sutit. Dan pinaklo ni ulo yung pitutiwitsu ko. Tako nga ulo mo ililitsi ato niya daw yung mata. Kaya ang sulo kami pingwa na okto. Pingwa ko majulimat. Sibuli ni tusawtit ko pingwa titaw kasutit. Dahil masinami pakla titaw niya lang ni kami. Pakla kayong matalo. Pingwa si tutik. Ang malo nakikatiwitsu ti sila mi. Kaya may rin alaw yuyuk. Tay ko alo, umiyak to ang pulawali alak tilo o hanoy pinyalaw mga ta o harito alaw may mata kanya atataga inulaw yung man. 2010 tikitsu ko inyong magunag sa aula yung mata kinaulaw yung inganit o kakatalang mata at tuwayaw natulog to. Tay ma inyong magunit takun na ko si Hasungo ningin ni Nikya Sunit, Ilinyeri Tisunit, Mahain ni Mi. Nangyang natukur, nangyang natuyut, atutilang mata, nangyang natutulang mahala Sunit, tamakunin.

0: tu sa suti ni upi go suti hakti lugi upi ginak tu lok tu inyui inyum magmining upi go suti angin naluna lele lok tagali inu tu haulak tu imangay tu sungo mata tawan na piusari gatigo tayna atata gaw hajaw galwak tilugo inyo hatigilaw tangin iso managela hatalong medyo ang utiw hatigil si majangin ang malo inyo magigilaw do jagot ang nay tamakwalimaan iso managelaw to tan nala na palomit atili at sitaw maninga tan nawgalwak tilugo tay kwali inyo sigilaw do jangan katutisutin inyo hatalaw do mata taman na takun na tao gusti nga ipilok ta ka. Inukin na hati ikayok tili sungubot.
1: Tema o kaw sa kasaga vi upigusung ng mit. Tat suma asiago kanok kubesuk tigi daw pat kangyak suyang miyote tiki daw tilusi.
0: Tana erinyut ko tiki gumadukan ng sudo amon akit daw sa malaw yung mat. Tiki sa malaw hakala lauktuk upalo malaw kamali. Kinakutikin mga tita kung nakasuwa kung na sila ang ikalwakto nga. Taman na kayo si tiki ahak sugulo. Tay may law kata. Umiak to ali akali lauktuk. 22 milik siluta. 16 ataniyo kyo hato ako ni kamali kaya haktilugo tako pinaswakto magiulaw mo ta umyakto aliaktilugit oy manakto si ultimate akutibut rescue boat akutingi pinaswakto magiulaw kitaw na nisip kami amalo umyakto aliaktut amisung mata utak kikay na kaya halaw mayugut umiyak tu ang mito ang masuro alang mata kami wakta ulaw kanya magkailang itay may lang ang kanya katsila yaw raw may yugod tay ma takano nga malilaw may gama at ngutak ka ni takuwi ako yitso nga dahil na hinagkulaw tabutan na umiyak tu ay ilong na ni takano nga umiyak tu ang mutikitut ilong na siya ti imailing ayaw ko nala yaw siya hatasuti maliti hasrat na suti umiakto ame yunin. Ay may tumi ilulilik. Hawdi sa utingi makuha. Ikami hawdi sa liguni. Unatok tao umak niya tok. Tao nung akatati lugu. Makami amusiluni. Dan amu jawa yuk. Hawdi sa tao niya lagman. Ima kanito sumangat. Sunay lu umadumangata. Tamat po nila limahaw yung sa tingin nyo ni Kabu Tialok Tugut. Ni kay Tokpito Tutalo. Dahil na kafe Tokpito ni Kilok Tugut. Tahanak to min mayawak suni. Tapo nga mayuti tigut. Ako bingan no titigun na si Lok Tugut. Dahil na umiak yung ami Captain. Niyugun na lang naman kamay na kaya kami. Taka nung umiyak yung alialok to nun, tako yung alok to, tako umiyak yung alialok to na silang ito, ako tingnan ni, ila, awla tingnan ni, tako yung na silang ito, upin na kami, umiyak yung alami kamatita o kami, niyo ko na lang ni ma. Pinasutingit, niyo tito siya alok to, niyo ko na ningit, nikila ko kata, hati ni, kaya sudo ang mga hati itugot inyo'y igatil lugit. Tana, nire hati inibot ang malo. Teko, tiki si Majut. Uhagi ako si Majut. Uhago na si Tuti. Tay may tulok to. Tiki tau si Malok tugot. Makibikon ni. Ali siya jagotak. Ang malo. Cratering card. TRT ko, manatulog ay ingat na pinasutingat. Dahil ko, ate sa loktangi, makupo igukita ka, Commissioner, Tiberty Commissioner Coast Guard, tiki si Malaw Mayok, ang malo. Umiyak to alagay yun na pinasuwa kataw suok, tako, tiki si Malaw to.
1: Kanok li

0: Government kuning itu namun dari kino ya tuangan yang menga nunavu ane tele dari nga ministru yo jan pichira brewster ukako pangna paldeni nga suligo kayu si wali ama.
1: We still have to go through the capital planning process.
0: Suli tabuna kino yo pangna toner ni atingi ato ya kong napavu amaro Nirwaluta namudlarita ko kino ya tugokto ni amangata tamanna narunagunniartu ullu asigijangani takko kino yo yui idagi yovu anginerso yumi $51 billion government akunni saqqiti tawsimayu atukto ni artu ikayorsulluti nunariyu yuni pikutuk juangi kanatalimami Inui ukil tak tu mewah ketiga katima jingi katima vidjor ninga taman na gawa maler ini tu inang ila taman na ila gijogi bu kuwe asu tekan ni pekosit tinni pingwar tu jui nak tu inar tu ukil tak tu mi silap jua mi takusur tidak bu pingwar negeri jingi kano anyak gangani tukum mer Kavika takusod tiropo ikarun ni tabani kano kilojang niku kano watang mga talita wani krasi nunani amaru tako gudjilo gudako kano itutuin ni umajuju atukto watui sanal duti taas mga kilotimo
2: tasa bilgan Idin yaqt qattaqka immannarmi autta inu huktul idin yaqtut qullarm idin yaqt qattaqka
3: una kisumu sanasi mayo una
2: qanaarmi hananga anganma nuriangataru una hanaqqagaa qanaarmi
0: qaviga uqaqivu niqiunni qattiartugu qubbaq parlittittigaanga taasumiga qilau jarnarmi teikani pingannangani karaasi Ukhagidduni kayusiniartugu ilinniartittiluni ilinniartiyuni taavani nunagiyangani. Nunavummi kiggartuyigiyavu taanna liberokunnu loori illo ukhakku tuqaagariyosimummaggu suringittuni pidjutigillugu tabbani kampani uyumi kiinoyortaaqattarsimalluti taakkua gavamatuqakkunni. Illo naammagiyo khattarsimangimma taakwa company uyumi ilagiyo tillugu aadwaami ngaartui uqojui giyaqti uyui envision mi teyo duti taanna trust moqtawsimamma tamanna tukidi kino ilu jangittu ammadu Niuvesari guna jangi tanga tekanga nammini kutigi yanga teilanga. Agbaigo ka soudat tutakua company ujui kino yakta khattaksimavu angyakatigi niku hundreds of thousands ginni tuni gavumato kakunni ngaktuni. Idlao suligo ya haku takua nammasangin niuju ilagi yogi yanga gavumaririnamu akirakto kattauti niku taasumunga.
4: It's unfortunate that the conservatives are playing games.
0: Namang itu garuago takwa conservatives ko pingwa mata amaru namang minani takwa conservatives shuring itu ni sakiti katam mata illa wakatu ni immini go pirti dorto teikanga tukimati tiyugi ang envision kuni teimanga ni nguwakto rorti lugu 2021 go yumi amaru teimanga ni wakatu ni Kino jisaroksimang itugo teikanga company yami. Narunayagillu ni CBC pivaldeyo lagi kuno. Takwa conservative mojui ukiutaktumi kawai sakti yu Bob Zimmer ukaktu illa gu ila uktu liangma tabbani gavamakkunni adlabbiqab bigiyangani ammaru nammina kino jisarokasunnammi ukakko takwa gu Kauji magia kumata, amaru pivaldeyo dugi kau sa gelekan na kaku tana.

0: temata ko ICC kut inuit ukiok tak turima mi katima yingi tamani ikarung ni katima yaktong mata kay ko yaw si madusi katadjaga tok to si ta nakanoy gidisyo
1: pugit tak to nunavong mi kanu katadja so mga kaoy titi yung matuta
0: Rema Ullumi Black Heart Cafe mi kungyak titi kawasi kungyak titi laungi titi si tau wanga karasi no nangan ningak tu mi ingat to kak kau mata nada kanu ingat kau biu
1: biu gak kau ya acung to
0: kanu isu magi biu dako inui ukiok tak tu limang mi tu tamau ngai karung no tiki tiki
1: kamu nak to aro temen nak kau irok semangat tu ngak tau tu ya gak
0: Asingin nito kung yak titisungo yun it, kung yak si Marukpin?
1: Klasik nun na kung yak si Maruktek ka.
0: Kano yung rok suti?
1: Kirojak suti, ama ayayami ingak suti.
0: Tako kung yak suti, tao tema ikluring mutak mit including meu tawga beta ko kilaw tak ningi adjung ipan
1: e garo ubago katu timi atok suta te ko kisuna stick
0: ha adjung itaro tema chikisi magasi ukiok tak tumiu rima chiki kadau si madlutik pe kan na gayak tak tok si maduk pisi
1: kasi ganak
0: ada na pok
1: ke ada ni
0: to yan na mi pe kasaga be okau sik sakat kan nak ke
1: angkau
0: ko yan na mi
1: ko yan
2: na mi Hi, my name is Misty. We're here and we're a part of Awesome.
3: I'm Nisime Kipanak. I'm from Iglulik and I'm a circus performer for Aksak.

0: la kuluk Williamson ikalung miutak ama sa Olsen nung miutak ulurak imak ikalung miutak narasak tasi. You just listened to la kuluk Williamson from Iqaluit, Amasa Olsen from Nuuk, and Ulurak Imak from Iqaluit, learning about Uayinak. Ukara ko isung uvugu na diw ti yuni. Kangatrin naldo isumagiyaming ni ukausuki karuman ng mit. Sunday wakasyo miglo ni nipileo katakun naktusi. Ungasik tumi akikangitlo ni 1-888-896-3135. Tamanga ikarung ni 9796101. Kiko nadleo tibuti ang mga nararong milabo.
1: Ulumi, July 24, Mayor Apelelo yung akalam ni. Naliyo ti ya kakat ang utatin ni. Ang iyuta pang utikulun ni. Gordon Tavi ti alainga. Ulumi, naliyo ti yukuluman. Ulumi, naliyo ti tene ako ti. Uloka tene ako ti. Naliyo yapao yuti watin ni. Ibe, katang utingin ni. Nayakulumin ni. Happy birthday daw takuti ammalo illo di kalauti ammana yakulutti happy birthday mayu akulo takuya kallana qahawya mayu pat ullo hatte khoyone akko akulo tebiti bye
0: khoyanna mi oqara katta.

Onna kasi kang atuin na tiyak takwa atuin na katak dun. Sunday ko show miluni o kara katakun naktusi nadliw tibuti ko mga tusak si mayasin ni ubaro ni tusagak saning o kara katakun naktusi o kara utitay kanang nakakit 1-888-896-3135 tamanga e karung ni 979-6101 pinaso ako si unong o tikiuti palerang mingmat kanu ingit tuin na uguta asingin nito sa iyo kang narang migasi

Hello, hello. Udlukut. Tungaswe nurong mikitita po na ukarakak titinerang mitiluta. CBC ukiok takto na raw takak bingagot. Ikarong ni isabaw katokaw bunga. Tungaswe tiyakit.

tunga sa inugiti tabo na tausun niyo inigi yang agot ukarakak titin na orang mitilugo ulumi ulutuin na orang tok sa gagot 24, 2026 tunga sa tiyakiti tabo ni Karen Pikuyak ininga ni ila ukaktiw na tunga Karen Pikuyak aurati yigilugo kiw yigilugo uban niya katigin ang miyaka 1 minga tilugo 3 mga kasing ninga ni Ako tikut ila ingekan na kovit nun ako rotimi tilutit harok pagito sa kovit ang ikaksi marutilunit harotek pasi tapo na ulumi ulutevak tamani ikarungnit inugaya ko ro yako yakatak pinaso ako sa kiyatin ni ila ilang ilo ako tit ato kaya matose makatang ningin nun ona ako ti CBC ko ako ti nga kanigiyan itong ila atok tao naksaw ko yakata si Mayok tamatumani inugaya yakro yakko yakatak to no na si Uterid unok si Valdea yun itong nga Suterid ulumili ukarakak titinagatay iliksin ni itong nga sa iyugot ila ulumi nunak jari mami ilisagiyaw si Mayok nang minak kamagitang ng mot ulok ulunga International Self Care Day ulumigo. Day meninga not ukaraka ko tigi na agati ko ilingnit tunga suktitibu ko nila ukaraka tak titiluta. Aperibagit kanok nang minak kamagitang ng iling not tukikakpa kanok lo atong pangmangakpyo kautamak. Iliksin nito sa kata ko mabugot. O karaw tit magpingatirak tut. Tunga suglo si o kara katakiti. 1-888-896-4135. O varo ni 9796-151. O vaninerang may kata 3 mga kasungningan eh.

0: one mingarak to kanang now or sing a marik lugo. Give a lung me tof mingarak lunakitung meonit. 11 mingarak tok tunga sutarite. 1-888-896-4135. Ovarune 9796-151. Nunak jari mami ilisakiyaw si mang mat. Tana udlok July 24 nang minak kamagitjang nang mut ta sumamiksano kanorle nang minak kamagitjang na ilingno tukekakpa o kara katakon na tiyakto si Ubaronit unika kumaro si ato katak si Mayasin ni kamagitjang kasuktilu si iliksin ni aniyang nikun kuwege yakaktuk sa ubutit au yakut no nami pisuyug luni o varoni sila mini pakangit tumigya takayak serving me luni tamadja ko royaw katang matay inungnot atok daw so taman na unikaw sa kakata ko matawa ko siyo takako nunga ato di yun nakto ni kanwilok pagpili tusak tusak sa kakata ko royaw kati doon nga sutiak lo si akikangitiak doon na unga sigtwa ruga rakovit o karaw ti 1-888-896-4135 ikarong ni kubilunit 9796-151 doon nga sutiak lo si Karen Pikuyak kiwigiluti ko ilani ko o karayot ataw ti kordyo milakatang mata utak ka kuyaw yakangabit utak katiak paglusilo kinang mga akpit naging ang mga pilunit o kakatang may gusti ataw ti tiang niyang miyok uvatin no at ilok palya katakatigo o karabalya yun tunga so inugiti una si bulak pa o karayok tamanga e karong nin hi tapisa dunga sugit
1: hi dunga sugpong kanigo o karakat tibisi hello
0: hi ulo me una ulo ilisa kayo si mang manunak jari mami nang mene kamagitya kasung niyang mon
1: okay nang mene kamagitya nang uyak na tiko nang mene Namina to canoe mata. Can she took a shame like a tongue and I sang it to canakosara opera. In Tamata Joa.
0: Coyana made up his
1: eye. Is it down?
0: Elixin it to Sakataroma Bogon, Tunga so in Nugitte. Utakinitin ni Tao ni Jao tinik to sa katang niyang may kata ay to sa nakarak tiluta si Vanin nakatakon nang niyak po si no kakta kata niyang may pavot ni Jao ti una bigay ako tigilaw labo na Elizabeth Isaac ingyak tilugo

0: 0915-4135. Ikarungnit 9796151. Ukara kataro yak agitte. Sa taguto adawa me tunga sa inugin.
1: Tunga sa tunga isa palera ma umatin nun tusara na kataka ma is this about taking of yourself? Taking care of yourself?
0: E self-care day ngon nga no International Self-Care Day?
1: Okay. Kama in teacher ako sa mga nama in Malaysia ako over 30 years ago in meron may pahatakto nga mamakayaro nga ako sa malangyat so alok manaw lang to over 30 years later in meron teacher ako nga ang malo takabal lalo ako na ilo nga in maito nga in meron kisa nga teacher ako ta o how doktor nga luta kinamot in mini how do you take care of the people that are going to be time at the magama so time in mini kasi ang picture look at o how do ka na wala hatta lo talo hanin in mayong oban ng lela time at the magama in the travel lunga in the kamaro hatta to wala wala sa malunga pigama ni sa hatta to ta chumani so take ko in so kuloy o ya kasut ang balutay ko piyong ito alo titaka ang ayak ng ito. Tukahat siya ang nila itong imali. Tukahat may liyok taka hard work sa halo. Kaya may ito hatak to. Ipigit siya kasi wakata ka siya imini. Katang muti apitilo. Iso magigiyak lugi. Ang mutatilo. Ilatilo. Kahati apitilo. Taan natagkahaw siya sa mga ko imini. Ukaw siya. Ukaw siya. Ikaw siya wakaka. Thank you very much,
0: CBC. Have a
1: good weekend.
0: La, ibillo ko yan na may sata. Ko yan na may. Wakarakat ako roo yakit eh. Dung nga suter to si ni Jodemik to sa kalang na kat eh.

0: on your dream.
1: Okara yung nakpusi. 1-888-896-4135 Maro 979-6151. Taman na imini kamagater ni imini kamagater asung ni ulluging mago nunak chari mami ullugi yang mat tusako mabugot kanutan na iling not ato takang mangat uvaro ni isumaging mangat amatao kano ayokon nil sakat takpit imini kamagater akang nang mit taman na kayo sa kulugo ato katak tayde kamagitera sungnak imini utakinitin ni tisak na kanang nerata ukaro di tamang may ato inoyut ukaro yun na tiyak po si tisak na kanilag tayo.

0: Okara yo kakto inong matamanga e karungnen atung asuk di labo noa kilabak.
1: Ay, nakumi. Ya, emine e perus tiani. Ayun na to ay watu nule ako kalau 32 years the book name almost 3 years ago. Kasi ani pinasusuwi wa namin ni nakilututulong uwan na ito kasi ani ikaw ito sumuwi wa nakilututapi sa pinaturo kasi ani ikaw sa kaya ani natutulong matiko kasi ani pinaswagalo ni tayo mapipitsaw sumuwi wa. Thank you, God. God bless everybody. Nalaki pa si. Ako mi.
0: Kaya namiglo, karasang mi, Gavin.

Na rawte te ikke risang ne ko vigiloni tu sa risang ne ko vigiloni o kara kaktiti yugut tunga sa ibugut ulumila nunak trale mami nang minik kamagitiang nang mut ulugiyaw tilugo International Self-Care Day kanok nang minik kamagitiang na iling nutuke kakpa kanok lo atok pang mga piyok taman na unikakat ila o kak tapo nakatakon na tiyak to si o karakak tititilu ta 3 mga kasungningan 1-888-896-4135 karung ni ko bilo ni 9796-151 tunga su tiyak iti

0: Önümüzdeki sene gittisi bu tane mayı görüyordu. Arena gibi aksama ya ayağına oynayıp daha aksama ya. Sporta olmak ziyade. Sikere günü gülüyorum. Kanıt günü hırı. Manna artık dört günü. Kanıt günü terörü sikere günü gülüyorum. Sporta zöte kanıtı. Tercihar bir tahtı. Kanıtı. Kişenin iki günü yok. Nakit hayatı, ini mahvayatı, yaptığı mahvayatı, hayatı, temenni alın içindeyi. Tekka, tek vakitler, tekka, sivaki kadar para olur ama sigarayı onu yetenek. Nehan maksimini bitti vakitler, tekka, tükşerak dilmaya kay, kikunikki tükşerak dil, inyokatiliye ayakka.
1: Hello. Tu saksaw yun ni kalak po. Iliyokay. Una tao o kara si Mang Miyok. Lea singok eh. Tungasugin.
2: Aksyon nila. Tungasug po nga. Ilisita. Uwan na tungasug lusi. Taikwa tao narag. Tungasug kong mayak kata. Kanong ay. Tain na. Ukaw sa kaya si. Kanong kamagitiyang na yung miksano. Ulo kayang mag-uulumi. Tasuminga isumakaksunga sivanok tunga ammaro sivanok tao kuturwangin mata takwa ukalak tiyo yu sibisok tiyo yu sivulong may puyungin nini ukakaraw kaglanga imayakaraw kaglunga sivulong may nga ukakumayaka puyungin nina ni ukara inna kuwak takup ingotang alukiak paning alukiak kuwakta ukakatigilaw si magagko kangakalaw ito. Takkawak tumakain na uwarong ni tabwani yuray mi takkami. Faisi po nga ukakatigilaw si magagko dahil na paninga ang utangarukiang ating alias tabo fuyguraw ako. Ukara ko sa karawak paka uwan nun. Dahil ma kuwakta inuaga uwang ukara tinga na kaya matlapok ano klo ukara bigilaw si mga ko kaya matlapok tanaw matlapok dahil ma ukara ka ukara ka titigyo sining o mga ukara madlungay la siba na kataka matabam ang mangman ukara ruang itulupin mata kano iminig kamagipyesong mga ta unika ko yaluta. Ilagli uwan ni kanong kamagitya katakoyo lunga ukawja si madlunga narukatara ok si madlunga siya kay mo magkukturo ni magkukturo ako magkukturo ako si mang migamataw magkukturo nga kanong kamagitya ng may narura ako si magama kanuarog likiak. Tapos ukaw siya kung amaro asok siyong nang nga kano kamagitya siyong mga ngita. Kisiyan nili tapwa mamisang nung makinguningan ni dahil man na ukaw siya kata kamay la imini kamagitya kata kuya ulunga. Tapos dahil man na kisiyan ni mamisang nung makinguningan kung kaw yili tayo nila kusima yung kano imini kamagitya kong mga ma. Iman na tukisitiyari tayo naksunga kinguni kalaroani narutiyara ako si magama kanong kamagitiyara kang mga ta imining. Imining kamagitiyara surila ako si mayunga iman na iliyoksunga nga eh. Kawiyo mayo arite ko uwan na kawiyo manok sa inilila akong militu sana yakamata ko. Iman na kanong nga eh. Kanong. Isumatya kasugun na si tenera o si magamay laki siya ni mamisang nun masi kingun niya ni. Mamisang raw ka na nga ikanaya tuin na tiya, miksok, nire, sinik, takwa, ingi ka tuin na raw si mga matuwan ni magkukturo nga iniusin ni. Ananak kukaro ikayok pagsasin.

0: qaqon narsit tau ngalai minu attari qaqon narsit tau lungalu itimitigo qoyanname rotige bagataatsim ganna qaqumagataatu qoyanname taatsim ganna anitunne
1: qoyanname lina qoyanname
0: bye
1: ona oqara kanneqsimayoq mark pitsiulaq tamanga eqalugnitung asuge
2: Tusak sa ulo ma, tusabing na.
1: Tusak sa ulo yute.
2: Yeah, asuap. Ila, ille ka dito ko gumatao. Ille ka nasige bunga, tay ma ino sa katapio yung si madlangin ni ma ino sa ni. Gawan na nika yung na, nigunga. Taman na ira huwe na ngito. Huwe na hatak si masyong ngito. Makimadyuting yari para umuwik kang nalo. Kaya makatak ay hato siya. Kano ili lang mga atsi? Lang mga ata, wago, ino na ta. Kano ili lang mga ata, hitang matin na ubaro ni kinatuin lang mo. Ukaw si kayay. Ipigil hatta ko. Utak-bil-tawa kami. Lasa ng matatay ko. Guti ko kasi nga. Unikagarata na kibak. Yeah. Ilali. Kuwena na ikarotilugo. Inusan. Kuwena na nakapiga. Langa hatta lang si Marisa ko si Tsuni. Adlaran ni isu mana hatak sini dreams laya isu makawal na rito imahaha isu nate mayo takugu mayo tay kanisi buni chamene tay nate tinlegi unikagalal lang unikasitayang kalo tungkasi ani tay kohaju tigi si mayaka ikay hatakit anak bello kay wamiyaka tay cuman lipitin na orang ng mata manali nakikitin na luta yun na regata ilang atigun yeah kasi ani tay ko tuhati ko mo yung kubit kapi inurok pala yun sa pala sa nagi humayliw ko ako kubit sa pala sa nagi ikayok guti mulo ni tu charlotte akitau ikayok tau nakiti inunungang nito inun ikayok unang miyaw galawat kasi ani isang minaksak taliyara umimman tagga tayma ukari magasupunga piyo araw jangit nga iya ini tamad jato hajari jawa bunga Kerja lihat tak bungal tak kena nak hadiah kerja nama yang mereka ikhlas ni. Tunggu nak tuar mata konak siap diik ikhlas ni rapi. Nama ni rapi ketelan ni jarak waktu. Taman nak tegur konak siap diik ikhlas ni ini coba ikhlas ni rapi. Ya dapat lah.
1: Koyan na mi Mark. Koyan na mi. Una tao karakan ng miyok a. Paul Ivaro, igluring min.
3: Ya koyan na mi ko kena ng din na koyan mo miya. Tana si Porto katasugo kanya ito. Akit mo ang mga kinsinyo. Akit mo sa ko ay ang mga kinsinyo. Ang ayat si to ng ima. Kowe si Gudi Ligo, ano ito? Kowe si Kotak Tunga, kung ilan ko, kung ayari na ako siya, hindi ito na ako siya. Kowe si Gunawan, si Kowe si Kotak Tunga, kowe ni ito, kita kayo mo alam niya mati. Nini ni mati ha, kimaan si Kalawa si Malina ya na ito. Kowe si Gunawan, si Kowe si Kotak Tunga, Kung ayaw pag-lisi. Kung mapag-sinigyan, ito kayo ito kaso.

0: kendimi tasım yok. Kendim onun bir nakarımı var.
1: Koyanımı pa. Konga katige katakta. Onları ay iyi siyak. Kengang ne? Tunga sugi. Jusa yunir tamar kai iyi siyak. Tusaksau, ila. Tusagarak tagi okaro tumingin na vika e iyis siya kingang ni? Tusabi nga? Lisa li, tama nga e karung ni?
0: Hello?
1: Oh, evening na iyis siya. Mamiana, kipuk tili karung magi. Tunga sugin.
0: Wala.
1: Ik ben in.
0: Ukhari mo yung kakmanila.
1: Ah, to saksa. Ibin na. Ibin na to.
0: Hanulok tunik ko. Hanulok kisim mo. Ukhari mo kisim.
1: Ulumila, nunak jari mami ilisakiyaw si mang maudlok tana nang minik. Kamagitiang ng mut, ulog iyong man.
0: Kamagitiang na kung umanong lumi, hila, tusang utak na kaya maya ka. Asuin na. Hila, ako sa kalong ito nga, tatsuma mo sa nuklulak ito nga. Nandiyak si ako ito nalaglangali uwangar ni Kuluka nandiyo kin maulong eh nandiyak si ako apigar ni Kulung tusabal niya gabit ahay lahat taan na kawasak mo ni sakto yang ilak ko nung nakluwa na gana kaya makto na kung may tabo na nakabingukak sa sige
1: Kuya Namik utakinitin ni Jouti.
2: Tavan na piyasa ka tuti. Tavan na Jouti ilang itaw kawin yung mga ilaw mo kimiti uyak si Marlinit sa kimna kaso sukay pagsutin kuya sa ito sa kimingin tayman nagparawan mo sa ilangin. Ilangin sa kawin ang una sa utigiyaw tutik

0: Lisa Lee, tabatte risa to saksaw yun. Naksiyo tito nga sugin.
1: O yun na may. Upigin na pa kasi maya kalli. Nibi ase kong tilunga. Ana gila ko si maya ma. Gwa mama. Nisuwi sa na may. Ili sa takatila ko si mama nga. Katikulo tilunga kaya. Ili ni kumilin ni. Kasi kalari yo. Kikakatak to ni. Ana ang ano. Nisuwi sa na may. Ili sa yung kurulo ni. Aulai tak kong atabu na tana upigi si ma napa si mataka nuksugun na kaya ngiti ato nga ili sa tiningin pa nga inminiti ka la yung iyo apiyo batu nga pikalo lunga kao yung mga ngiti nga tupigi o si matako nga kamili o si matako nga tako upigi na pa si mayaka amalo ukakatira ko si mama. Inna kulo na kaluwato ng tayo mga limago ka ilipalingin na kami. Tayo si mga nilibayak sa iyong wama tao tutugo nilayo tayo ma. Isi makukiyuto na ma. Suli ilipalingin ima ang iyuti kima hatara kayong inatigo. Tapay na lang ako si mayok. Asula ulumi tapba ilit palayagin na ko nga kao tama. Asula tayo man na ito na nga amalo nagasitibat yun eh. Inasitibat yun eh. Ano akang ito na ano akang sitibat yun eh. Ano sini tamak ko kikulaw si mga kiumatin ni tayo may ginakasurakatak ko nga ginalang karuak to nga. Tamay nakatakalo ato nga, taman na, ilisaw kitiya balo ma. At ime kya lahat ito nga, ime linga mga, amalo, pekatikulo ka, ito nga katik ka, ilalima ka, at takka, agatwa ka lumang siyami, ito nga kalo, siya masimamat, amay nga takatuan ni Chef Kapio lang nga sa, tapawo tayo tuwid, akulo tuwid. Amalo, Jesus ka kanya ako si umatik ko, Jesus, talik pi talik. Tayo maluto, matuya ako, bye.
0: Kuya Namig. Kuya Namig, ukara si mayo kakaning ngilo ni, una isulisang ito kay. Aka, isulisak pa. Okara kaktiti yugot tunga sutya kiti 1-888-896-4135 9796-151.

0: o kara si mayo kang ilo ni mana mo 3 months ni nga ni o kara kak titifugot tana o kara kak utigiyabot nunak jwa rima minila ila uko ulog tak palangin nakatang matakaw yung maraong itabu garo akaw yung pali akatak tabu tana ri ulumi July 24 nunak jwa rima amigo ilisakiyaw si mayok nang minak kamagityang nang mot ulog taas mga pidyo da kakluta ukara kaktitigat tusak pali akatak tui nutamik ulong mi teman nengin nak pali agataro Karen o kausik sa kakpi
1: o wangare o kakasugun naklunga ajiging itukuru yang ni kanoile o kluta soglu namasu kluta isamaru kluta pekatta katta immini kamagitega kakaru kluta kisianili o wanganang mene atoktan ni soglu isamaru ruaguma kanoilu aguma sapangadaga kattagama siutagutin ni sanatlunga taman na ikayutag jua kattangmat sapangadaga ni uvannunang mene asingin ni inungnit kauya kattag simagaru agilunga kanoilu uktilugit soglu titigaw yaktuit ammaru mersuktu taman na ikayutag kattang ninginnot isumanginnot kanoile okattak pillekia isa
0: kanutina ngila ajigenge guru yakatta kamagitta kasungnangmut isumammut ammarutimimut bimmariung mingmat uvattinnut kanu naamagiyannittau pilege guru yakasokattakivunga ilanikkullu nipeqangittiaq tumi tumarau kangnakpakluni kanu guru yaila ajigenginnatta iliksin ni pivakaktitibugot 3 mga kasungningan ni okarakaktitililuta tungasuk titibugot 1-888-896-4135 9796-151 tungasuk diakit

0: andere das immer gewonnen. Und dann check, what da, check, willkommen, check. Ganz so, Johnny, check. Und dann check, Leckerle, Sarah.
1: Nipek ako ni Kalab. Iling magokay. Ay, ta. Kara ka ni ko nang nertuti. O kara sa mayo kang ilo ni Asianing. O kara ka titi bugut. 1-888-896-4135-9796-151. Dunga sa teriti. Ni jauh timik tu sakan ni ko nang tukukay.

0: och kara jag kaktu kai du sa det sångna kovillonit kanokle ilingnit ilanang mina kamagit sångna ilingnu du kakpa kanoklo atok pang mga piu taman na och kara kako tigilutigo tananu nakjari mami ilisakio si mayok nang mina kamagit sångna mo pilugo tunga sutiakiti. O karak kan nagtok tana mark pitiurak tunga sugin.
1: Yeah, strike three. Halang natin strike three in the dip kanok kaya. Strike three tunga.
2: Pinga yung ani o karak buti.
1: Kaya sa pitiurak mahatang magamali ino kadi kanitaw. Kaya mahal yung mayroon mga manamit yun na, nilangin mo. Hindi niya kaya hatra ako sa matang araw ka ma. Isa na nagkakadyangit tangan mo na. Tamak ko wala yung makinaghano. Inusit siya wag ka na nang mo. Pila kaya kito dyangin ma. Si Mangiman lewan nun. Pila kaya kito si Mangiman. Dalawa kong lugo isa pa lang kaya hangit tisi tutugun uwagun hanay di oktaw garawa kota sando tigiyaw garawa kota hanay to yung narema makita kaya haktugun tan na makita kaswang na inusiyo ilagin maong hanay di oktaw gumigo akirakpitay digi hanay di oktaw gumigo akirakpitay digi lahat taksi mamatay ko sa video ay open na kami akirakto na gumig sa araw ng ata ko kami akirakto sa video ay gumig sa araw ng ata ko kami time ito wala yung mata inusyo ilang ani Sigatiyo aragumi na kata sa naman aktin mo yun. Itamadjat wa uharagat ko tiyangin maandahan yung ito. Tagali strike sa ito ako makiugama hanay yung ito. Bye.
0: Kuya na may Mark. Asane okara si mayo kang ngitok. 2:30 min 3 mga kasing nga ni tabawutiak palego sa kay. Tabawutiak at ako matuwa ko si ilagya sino. Nami namo tabawutiak ako matuwa ko si tunga sutiaka si tok. 2:30 tiyarang mat. Kurano akasung ningan ni no karawngin ni tinni tagbawot ya kata lagi te 1-888-896-4135 baro ni 9796-151 o karaw ti tamang me atuin na ulutik tagbawot ya kumato ako bitong nga sutiakit ulutin ni no tilugo pinaso ako si unung atong nerang megatiko sananikot. Karen Pikuyak, tamani katigil dugo. Kiyuyigi yabut. Kinaong mga akpit, nagilo o karang mga akpit o katiyakat ako si kinaong mga sakawiyaw, tiyakat ang naka si ilagyasin no. Pekan na kayasin no lunin. Tagbabo tiyakat ako naksi yuaro yusi. Kurano akasung ningan eh. Tunga so tiyakit eh. Utak ako yaya ka nga siro. Utak at tiyak paglusi. Margaret, o karayok. Tunga sugin.
3: Eh, mat na. Margaro ka siya ng yung kangit sinang mit. Toha kao ya yung manalaw tini. O kaluk takit siya ng api. Tam na ublo ko yaw nakaktaw ma hilak yaw kami, nunak yaw kami. Kamat siya ng mit. Inminik. Kamagit siya ng mit.

0: nunak yang mi luktat ila inu luktat tamani nunam nunak yang mi akko te kang ma te inu juti mi ni inu wak juti o mag wak juti nakin nakakare kak juti anu mag juti iglorak uwagugi yoyok mamalu anu ka kagluta ukok tunik ukiok tapong mi utawukta unak torang mi utawukta kanok likyak no ka leong ni lukluk tatao ngunayak amalu hanag yuting itako ni nga ululoki pilaw ti pana tako aloko ni takagaya kakluta umag yuting matatako hilak lang ni utalukta yung ito ni inu hiyak mata pekoy kakluti mana ilakang ang lauk to tako atok tau lauk to kita mana muhula atok tau yun na kiloki uwagok kay makayu kiloki at naka tako aluk tato atok lagi kihiyan ni inugya kakap ta ublumi mana ulak to kau yung mayugo pila gado ta kihiyan ni tako ni nga takak to lauk ta pila gayo kedai luta kino yala luta kino yala wakang ikuta ikayok tau luta na kai tu tu tu loki ta ko ang yuk mata ubul tama kau tama kuti amma nuta kalang mi inu gupta ubak tin mi ayo gupta ang ayo ka ti nu ana anak ti nu lo inu ti tau ni duk luta na ti tau luta te ko khap tau luta mak kutung ngo luta lo inu ta kau nang mutkit lo go kihiyan inu takaw na ang mipigyak sugo. Nutawa mo, utak pala yan na hakto yung mata. Ayulak pala yung kawya lang luti, pigjuti yung kawya. Pigjuti yung lang luti glo. Ang ayok ka, ila nutaka kayang minu, ang utang minu. Kaya na, duyang ma, inu kuni, nariyuti. Kaya na nariyuti, ayak kuto, peko hiliw galoy. Mga nagayaw kukit daw kaya ni pero yung mata dahil ma pero katsarang pero kay tsarang na hup tatako ni nga pero pala yun ni mga nagayaw kukit daw pero tatsar lagi hindi niya kiglo kano inu tsarayang mga apta kano ang naumanayang mga apta upiaw tatong may utolo ni tako pe ko he kau yi mamian a ukti go inu kan ino kau yi mea luta ke na hana yo hi ma yu rokta pe ko nu na ga me ta lukta ke ni ho mau ya ga ma li tam na kau he ri rokta ga to ha yu lukta lo halo ko gi am kafi hana ga yang me tu ti to ha na ga halo ya pagit kikilak gumagak po ti kiling na kay kana do ti tamo nga tay mo ko man na bay
1: ko yan na mi Margaret
0: bay
1: ko yan na mi dunga su tak po si tak pa bu ti ko magusi tapo nga 1-888-896-4135 o paro ni 9796-151 o takkinitin ni iliksin nito sang na

0: Christina Dikivik, tama nga e karong ni tunga sugi.
1: Eh, tunga suka suka ko nga. Kuya na may rapit, ko, ikayok to papi o kamati. Ilang nga, kaya hati ikay na kaya, eh, may sugulo, eh, aniko tigo, kaya ka nila nga, kaya ka na hati nila kaw, kutay maakaw sila to. Kuya na may takwa, o ka na mahatak kayo, hintay may tungataw. Nagwalulo ang ikay ka, mamiksu to alaw kalok. Mitso hatalo akong kisini. Ang ma. Mana na sa galarong medyo nga. Nagwalulo na chula anin akto alaw hatang. Ang malute. Kuya na may nga to'y nalako nga. To'y sa kanya. Siya katakat siya malo anigotik. Tay mat siya kisiya. Kuya na may tao, CBC, ilaw na si kaya ko sila kalawak ko kun. Isigalo, hatak to kulo ka ma sila kanoy na kayo ma ang hatak mo. Ang kao siya makutuin na ka si Amalo, my girl, to si takuti ka talak ko. Ako lupo si tayo magpila ka sila si kisiya wahing liw kasutuwaro ka mamahal na ulumingi tayo nakturo yung at nagwalulo mo. Eh, kuya na may gumatoy nakatakto nga teko to sa katak. Eh, ane ko tinlugi kasi ane uyo. Kasi mangilugo. Eh, meri kong nakto nga brush it off. Dahil mga kasi ane uyo. Akihatigi kong nakto ilagi. Kikatigi. Dahil mga kasi ane uyo. Ako lugo si kuya na may
0: Kuya namig lo Christina. Kuya namig, sa nikilo ang mitaw o karayok, si Muni? Iling magokay. Aka, ang utap ba? Tusak sa utiari tayo nakputi.
2: Eh, sunamig o karayok.
0: Una o kara ka ko tigak kauya bu no na jare mami ili sa kiyo si mang ma tana ulok nang minak ka kamagitya ka sungna International Self Care Day ngong maulumit kanok nang minak kamagitya na iling no tuke kakpa kanok lo atok pagpiyok kau tamat tana o kara ka ko tigak kau lo tigo
2: okay nakumik si Munich kalau kesini keluar, okalah itu ikut juga macam ini orang dikani jatuh melihat umum mereka ini si acuan nama mini kemacetan hati nanti kecil itu kayak tulang aku buat tahu si mati kudemu mani katunun nami aku kening awal kerang itu nasi kerang itu ni ang chawon na hot amlo kutim masanao yawt imminna oven ang lagot sunod na doon nang ito takto ayu tuy imbete kay chang tuy takto hanuing ito ho hanuing limat ni pirpastya hat ikayto yang ito kinimuluti amlo tatabo na ho sinigaso ito patito ito atlo imin naligit siya na ho naligos siya na ito niyo hatit ni imin kamaw siya na ho sundun naman responsible lo siya na ito sa palitay lahat ito inuyo ho at sa kong natukulig lo ito

0: okara yo okara si mayo kak tu gara utak kilaw kag labo in na kiyo yibo kiyo wale tuin nang mat kuya na may kapadya terak tabuta ko okara katak tuin no sakto ino katitin no ikayuti yun nak tuin nung nila katasaktot kuya na may una okara yok takaw gak nakikya tunga sugin
1: Ikaw ay minig kanukan na kamagitiyaw ng mga abasutaw at mapangarin ng mga imikuri sa makapunga so lukta rin ang pilaya lukta rin ikaw na ako at kanaman ako pagdito abasutaw ng nalamatin ng pagkiyaw at atasutaw ako at kaya malitakiyaw na ako udlumiyo rin nalito rin ako kasi sinasulong matalukta kanukan na inyong nuno nakakasima yan kaya ko ng mga ata taman na nidya dito kasi maya katak ni kurama inyo isa ako dito kasadlaro at tamag ko nga kawe si matatakya ng yakulog dito ni ubo ko ng mga ito kasi yung nakatatigot at suwe akan nga kita si mga inyo si mga tama tamag ko akso nakilay na ka ng mudlo ni nang minyayo kasi ang pilagay dito ikay yung atuin niya yung akagin ni tinsang niyo yung mga tataman na kawe si mga tigo ang makawe na kasuna asi po pinsa tigit dito inyo si mga tiyak tigo yung nakakakata kuyan na may
0: kuyan na may lo kuyan na may unataw o kara si mang mayok kumuagtok
2: hey, nakumik Niliwiti hagala gumagamataw Adawan yung hala jungo hamo at curly Ikaw magalatsin na Nili kajutopiw gwadyo jumay na Ang apigilaw taga Uhito asunak Inugun ni topiw raw jumay Taman na niliwiti kigala gumatsugo Tusaw mangitwa misudot sa umata Anga pagi lauk taka, ohito suna kaju sijo apio ju gata juma niliu tigi guma baka ahila nala kamasi sa nang ngok suma tamak kwa niliu ju api nakumi kaka kaju sigi ang nimi ohau jau hatta kaya hagata misut suta maluin nini ipigit siya ng mi tusa gaya hagatay ka tabawati galago mabunga kinang miyong hati apik ka isumagivachi at saka azapik ka ang akka akakalu nazapik kalu nukapik ka itong masilo ilitak si Jopi tatatsyak kalu takaw matasuli tagaku tagakuli tabawut akuluk Abraham atatagilaw tamaloy naping ahilay mini tabani ulumipigit siya ta Hawo jama hatigit siya kaya hatakta ilagi tugut. Nakumingay taman na to ah. Niliw tigi gumakatakta ka. Pinasa ko si Ulungan ni na end of the week. Everyone have a good Friday and a good weekend. Nakumingay.
0: Kaya namiglo.
2: Yeah, bye.

Inukakpal lerak tiluta ko yan namikan na kumapugot. Ukarakatak to ino sa aktunit. Dusayot, tagwawuti laklutigo. Pinasawa ko sunung nga nakatiang nakpugo ay nagadjami tausun ni utilaki po. Kung apagin.

0: kiseni takua kawama kuninga tui takua ongaroa te tui o kaktoka o nera o ngitu namulare kino e tuanga ne amangata nuna vo ane te lirere na mo ministru nga jana pichura Bruce Jokaropo pangneto valdeni nga kayusi valdeama.
1: We still have to go through the capital planning.
0: Suri takua atuwea khanneakta vo kino yenu pangneto o nere neakta nga Nirwaldu taru namulare kino ya tukgohto na amangata. Tamanna narunakun niraktu ullu asingani. Takwa kino ya kaktito na riyanga angi ilagi jovo tasumi nga angi nakso yumi $51 billion. Government okakun ni ngaktu ikayu tikhalnaaglu ti nunariu yuni pekutuk juangin ni kanatari maami. Takwa katujikatigi kiggartu yui inun ni kanatami ukaun nabingani aturoku itabani inui okil taktumi okatigi katujikatigi ngini katimana gyangani sak takusho titigi akarnaktuti takua nunakakaktu vini unguaktu yi pegayan ni uyu takua akgago 40 urak tuani goksumaraktu inui tapigi kanatami angi yukangana tana ubed okaroku pita kaksimaram matago nutangu yuni pinasu tuti nunakakaktu nivininguwa nagiyangi kanatami obedo kakutaman na nutangu vo kadunano orato nami pinasu kanak tuti inui nunakiyangi ni amaru gavamaku orati nagiyanga.
2: We have to respond to this growing tool.
0: Kiwiya ga khapu ta sumu ang dival de tu naktu mu pidig juto yumu. Ora tinami ta ko khaduna ni nga tu ti. Kawi sa ta khapu sapun ni alu te du ta ko kikku. Ilagi jo yun nam mga ta tabani inudlu ta. Ammaru narune ti alu ti bu ta ko. Nunari ujui ammaru nunaruk juang ujui kano awrat tiyaga kamang ata ubat ukagid duni ilang ako katujikatigi ng uyu gawa madaganik ko akisok pardi ato yun ang mata amaro pigun na tiyo yun ni nunami tigo sinasuak pardi ato yun ato ti inun no toka ngayon amaro nunakakakto no kisi ani narunay dagadong ito kiku mga tatakwa obet ukaktuni inuit nunanga atuagariyanga narunegitiak simamma kikku mga ta inu jui ammaru tamanna atukto wattuni gavamo yuni idinya bitsuangu yuni amma asingi katujikatigi ngu jui tamanna inui pigunno tiriyanga tigumiakta utteagakamma piyuguya happi takwa nusukto watui kisiminga tun nunavu gavamakugiyanga niuviraron nadermimmago takua kisiyu sanasimayu kisutuino yunu ilaliutikullugi nuasimayanginnu Adam Fisher tanna deputy minister yu kino yadonnamu kubbaksenamu ukakpo takua gavamakugu hinamata kisulimani shullu sanagutini ammaru annuani
2: unique and original
0: okhamnaqunga kisutuinnatti ajiongittu ammalu sivullerpaangui ujjirinaqqutitaakku akharlittaqangimmata tak qawayimuunga tamakkua annuga inui annuga tuqarayangi teemittumata ammalu ajiongittiartuti piuneqattiartuti teemittuni takugumavugu ammalu kisutuinnattiani kisigayani sanasimayuni takuyumayugu Fisher ukaktuni sukkayukko gotinga go cs@gov.nu.ca ukakkanilugu tanna sukkayumo gotinga cs@gov.nu.ca iloyumattagovitakkunanga.
3: Koyan namik Tommy, tu sa ekset utak tu tamaka, senang mit, blumi la te lima.

nga loki num nga kam nuk tang mak tang mak ni lang ikka dok tu tang mak ang nuk tak ba happy lak tan nga kam nuk te na man nga me mun lak palak tu nuk ta ko ni nga ingo ni ulikhin nak tu nuk ila ni hinik palak tu nuk ila bin nga khilaw me ak pak tu nuk.

Dahil si mani ayok ito yun, dako wala ungit ka loa kama huli. Dako wala ungit ka loa kama huli, tukiyo si dito kawap ta. Ayok ito tao lao kima na nagluta mamno, ayok ito tao lao kima na nilunal, kaya ubang ali. Ayok ito yun, mitako lao kima ngimakit kama, ikirak daw mitako hima panak to nga wala. Diya na tang maka ngamno, nut kami akto nagluta, na tukiyang nilungayin nakpagkam no. Tagunot kami akangam na kung namin ukalo ko siya at kangit ko tukiyak pagkam na dagbatoak. Tukiyak na dagbato at siya kalaklo ko. Upang nang magloni, guti magloni Jesus, magloni kao si Mangitlo nung. Titik kaning malimiyak lo nung dagba. Tukiyak na lang ngayon nakpaklo nung. Dagba, dagba nga tang matalakin na migam nung. Abin nga kakniman, abin nga kami. Abing nga namin, abing nga kami. Pihulo kakpagto kami, nutkakangam no. Abing nga na kami. Una ka amik lugo, akyak ka mukhang at taw-taw balong nang malakman. Uwa nga na ko yalaw ka lakto nga. Ilak na nga ni mikkalo lakto ni kahit mago. Nakoyak at siya may akalakto ko. Tawto na ko yaki galakto ko. Nirinilugi akak ko. Kuno takaw uktok ti kaya ilugi. Tahan na ang ayok lang na ko yaki lutukaw niyak na kami hunawa. Na ko yan naklongit lo ni. Hungitayin na klo ni. Nukaklit na akli. Tamang kay gayakap ko ihi ko nito akai lo ni. Biman. Hindi yan na uktok kaklo ta abin nga may ataw higayami. Abin nga kiyulugi alak lo ni. Kapsinik ya abin nga klo ni. Hunawa dagbo abin nga no tatkin hanat tayo na kapsini kaya dagbo ni umaning niyak to at ako lang nakto. May bukta ko pahat la nakto. Dagbo nga ingo kayo lang may tupik kakam no tupik to na humiyak lo ni ingo kang may ilat siya hipman. Ubla ko ka nga awin nga lit siya may ang umat. Awin nga siya may nanimiyaking napalak pa dupangalik aklo tiglo. Abin nga nito ba kuy nagtutsiya may ang maklo nung tamam no. Nikik sa to akilakapit ko kuy naging ilaklugin. Abin nga kitsiya may akpali maigabaklugin. Abin nga inang ni hantay nilakap sinigatagwa ni ito. Igat tali hakap kit. Igabit na ang itamag ko apiyak pala ako lakugin. Nautaw na imirang nguyo ito matay ko nagkahuk na ang alo. Matay ko luhunga na ang in. Pihin naklugit. Dago ikabingin iga kataw talaklugit. Imikakun tipikalik tamali. Matiyak na imikak nakliok taklugit pimalaklut. Kipmibulo dago pahal lalaktuga lolaon. Abin nga nun ingmin ni abin nga kitlutin. Kuitin malaklutin. Hungin malaklutin. Tingmin siya tamazabag tugalit. Kakdo kong ito dito kong imakap. Taswihan na may kukiyuti kakman. Gihian akadik hito tayo nakangat niya ko ito yung akadik takto wala. Wala na timi ko kanga ginungot tama mata. Uhi tao amak kamala maamak kong may nakikamala o kaklot. Nagwa ni aputay ko ni natik na lutamag ko imat siya may ang ulak sotik aniway lutamag ko at ugok sa uti ako na ilukta sotik mata. Nagwa ni ayulili migata nakiksaming. Aula ko alak lo ni, aula ang nilugo alak lo ni, pak na ko si Iban. Pak nang nilugo ya kama, nutak ka kinila ka loak si Lui Unuag. Pak nang nilugo ya kama, ikiwalak lo ni Hilami, tagpo pak nang tukok si Kilokin niya ko nga pekot na naapti ni, ikiwalak lo ni. Hunaw ba pihong niya, ayulili kami, ikiwalak taon. Nagbo tukok si Kilokin niya, alak lo nga nutak ka, tupakiyak niya ko, tupik po tayo na pekin na kaya kalakpan. Tupaki ang naklog. Tukok sa kila hagayak dito nga. Niblak pala man. Huwalag ako. Tuktumig tako niya man. Tako kaya ka man. Tuktulit ako pang. Ukop ti ko tao noon na. Tawang ang pihuto. Pihuyak to. Tuktulit ako kaya man. Kulat siya may aklo nga uwa nga. Kulat siya may angit kalawak to nga. Hungin na hugalo o. Diba pihugia kami, duktulia higiaklo ni pihugia kami, huna ba, ta sumati iklo